Kenda wakana nanda mula ina tatalei ni wane turangu chisu, sebe na puno ndu indu inda waro rongo maikina. Ena singa lewe inda indai, ena bula ko chulai na ikarua sanga bulu ka ono ni singa. Kila ni sabitha na madhau, te mate tiko, sanga ni laumai, ukini te mate adha vyao. Yo babi wina tana kalu, ni rao vyao meo laumai ni singa inda indai, sa ti uu me vina hata kama ina ngongo. Adalata na bimbulu, vi matangali, na marama rosi, andona kana rarawa ni alongo. Iyo, enda ausaduru mana tevimate, usakilana kena nrenre talanga. Dumida wana da masu turanga, vina walibu na singa ndai, vina walibu na namuni loloma. Ena kauko ni adhamu ni chesu, kimwali sionu babu ni vina katuranga. Iro namuni tamata, era lotu na singa na noa, so viki mami lotu ndai. Eturanga siani kambimbi na singa, sa kambimbi na vio kani vati ki kemuni. Kemuni sa baka sangarao ira era sa lotu baka yalo, era lotu baka indina, era siang ni lotu ina lawa, siang ni nuna kaya baka mbombula takira. Bata na lawa ina baka mbombula takia mami, na lawa kautalaibi na nomu niloloma kena ni mami velo mani. Eturanga nuna sa tu vati ki mami sa baka taunde itaki, Kimarui, bilate ni nomu ni alotamu kuni sa talamai metubati ke kemami, lomani kemami, fuke kemami, pondite kemami. Na walebu na singa dendai, na walebu na nomu ni alolama, pakalunga takanonra mula nomu ni tamata, na nomu ni vanda, pakalunga takanonra mata bubali. Turanga me wakakana nomu ni tamata, chemesa ina chemesa wasepa turanga, kemami na torvola ka ve kemuni kuni nangai torvola ka kebe kemami. Kimami mbita lai vina vika kethanga kambita sombira turanga. Turanga na vika kabia matakaba na tia boro me nivaga nrukai kimami kina. Horu sakini me matapu vale kena ni mami tubutuba. Kana nomu ni tubutuba kena ni mami mbula ya turanga. Ni kimami bararabi vike muni. Kimuni sabaka molu molu mutaka kethanga na itubutuba kethanga. Kena lasu kethanga ni mutumuto. Na valibu na nomu ni kaukaua. Na wale turanga ni alotambu, doni wetumbiri na ngasi ni bulilebu kwa satuba tike kimami, ya na kaukoni hadha chesu. Na wale wana singa ndai, na wale wana nomu ni loloma. Kimami na donga, kimami na voluta, kimami na wakandrukana, thakathaka ni mbutu mbuto kethanga. Kini ya ni mami mbula andundua, ni mami matapubale, ikiaka, kertuma iviti, sevene saiburubura ratu kina turanga. Ni samaruraira na lingamuni kwa sasianga ni lakalaka rawa ni ndona ngaona. Ni sotavi ke mami. Ke mani chopa sama na kaloni vee sana ke venga. Ko ni sa tupa te ke ke mami na vee tikina ke venga. E na vee se vuroburo ke venga. Minapa lebo na ni mami kalou. Nomu ni loloma. Ke mani chopa rafa na kaloni vee bambulai. Ko ni sa bambulai ke mami. Serre ke mami. Maina mati ke venga. Bagayango, bagayalo. Mati ni gawa waka ni waka nanano men. Napa lebo turanga mentally, psychologically. Spiritually, say physically, kemni sabambule kimami. Ene kaukaua kena mbuka wanga mana ni adha chisu. Nabalibu na singa dindai, ni mami programi turanga. Kimami tika puna tale, ene ndona ngone dindai wa tebe matitua, usia ni maididhi baka turanga, vya lima mbaka na madhawa, ya usia baka binibinaka turanga, ni seti ungana ni mami programu. Nibuke kimami, kime maruwa na programu ni ndoma iviti, Ertuna tadi kimami ermai kauta turanga boga sibu ni sa kime mingase tiko na tambango turanga ni buke kimami merla ho mena tama tangoni mermai bi buke na wale bana singa ndai na wale bana kaukua singa ndai talanga na singa ni lotu batu ni community ni bi buke turanga erno mena tama ta turanga kena mata ni tuwe bi na bi ingrabi ni singa ndai ni bakalunga takira. Na wale wana nomu ni loloma, na wale wana nomu ni kaukaua, na wale wana nganga makalibari. Kimasu ni kaukua ni adhamu ni chesu na ni mami turanga, na ni mami tuivinaka kwa sayadha me ni mami soro kwa mbula ndina nduwa nduwa ngana. Emeni, emeni chesu. Ausabaga mbula taikenda ina tali ni mwani turanga chesu, na vipu nandu indi kwa ni waru rongo maikina, vipu matalotu se esana, Waturanga kwa ni ndui dhabu tumaikina, ya mateni tubo nuwe tolu waturanga nda kile ikina, na punuwa mburu mbasanga, na tovata kikumbuna,
sa pambula tukane na tale ni mon turango chisu pakalunga te kenda na klo and a singa den dai seren dar ngada tiko no raida ke ran indoni tuku tuku o klani ngani te kenda la mano do vanua and na ronga pakalunga te kenda na klo and a singa den dai au sa pambula au sa vayandra au sa vaganu ni binaka ve kemoni and we ken do mesa tabatiko Mathaos at Tutala Matanda and Matha Mengo and a Sina Mataka and Gravi Kenny Tabby, Maklunga take Kenda to Gain in Naklo and a singer telling Dindai, Ken another program on Indomai Viti and a Mataka and his singer and Dindai. But in Serre to Satongwaka, Mina Mixed Vigian, the Ophelis, Gospel Tangi, Ken Alolo, and a singer and Dindai. Akewa sanga san lomanda kena Eagles Force Gospel linga munilo lomanda.